moun ka fè plet la ka di se limya an se poto an vie fò. Sa se mwen kwe Cedar Heights. Moun ka fè plet la ka di la pani. E osi an la wishus. La ni menm se problem sa do. Yo ka mande zo se mam lan ki ka travay an zafè a klete a minis travo pou gade kont se moun nan souple.

sel bagay se bon fait fè bagay pa ba kabay blagon. La hani tout kalite dekorasyon la paske sa depi jazz vini si karnaval ki ka komanse la la menm wè. Paske la ni 10 ka ouvè finisman semen sa la finisman mwa sa la. Wa nou ha komanse ka ki sa hot vibes epi jodi.